0: Beer Time!
1: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nag-rekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulayan Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
5: Magic goes retro.
6: Magic from the past.
5: Back spinning hits only on Magic FM.

0: check your time. It's now 8:30. Time check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na tipanagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na pa'y man apo?
1: Dahil to yan, di pakbet. Doon nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
7: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada ka dagiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
8: Itan apo!
7: Agpakada akun mare, unaan kayo nga tumaray!
8: Ruwa ka!
9: Nagana si tibiag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng, naproxen sodium is the generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
0: Naganas iti biag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair, ti puso ken bulsa.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
12: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi nga. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, 4 na araw, hindi po tatay.
13: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
12: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapainag ko.
13: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
12: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
13: Okay ba?
12: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
13: Yung rice coffee?
12: Masarap.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays, blast from the past.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doang nga order ti iga do.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nagsalun at mitinti lang nga nataanak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahito.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
10: No nagriing ako, nagbest cafe ako.
11: Ano tinagal tayo tatayin?
12: Crescencia Garcia. 83 Jose Rojas.
11: Ano tinarik na tayo di pinagustusar tayo di best cafe?
12: Ay, may datay pag-isbun na kaawan. Eh, datay, nagkitay marikari ng tuunig kitiyan nga. Malbukol na kunada. Juan, nagkitay sakit ko magat gayo. Kitata. Data lang pati kap-kap yun, anak ko. Ta, awang pwede sakit din sa ka. Bayang bagdagi dya, ito na dya kape, panay nga hiribar data. Di ka na, awang kaya asukar na. Mayat nga hanggang kay diabetes.
13: The Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
14: Pasangit, ken Stevie.
15: The Habbo radio station everyone loves.
16: I love them a lot.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: It's now 9 o'clock. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti amum nga alaksan, addan ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahito.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
10: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
11: Ako si Catherine Alvarez, taga rito sa Bangar Laonyo.
12: Mula nung umiinom kayo ng Best Cafe, ano naman po yung magandang naidulot ito sa inyong katawan?
11: Actually, pumayat ako and then yung blood sugar ko is na-maintain ko. But every morning ko lang itong tinatake. Pero okay naman. More than 6 months. Pero ang daming nag-lose ako ng weight ko ng 12 kilos. Try po ninyo. Maganda. Bukod sa maganda, masarap pa.
13: The Best Cafe, 8-in-1 coffee mix, kaya magatang ti groseria, kaya botika, dita lugaryo.
5: Magandang balita sa lahat. Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Carita.

0: Check your time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kadagiti ay ayatek to'y biag ko.
2: Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag, no agpakada kadagiti anay. Kanwai kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name for skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yunilab yan.
0: Naganas itibiyag, no agpakada kadagiti anay. Kadwa iti eskilan. Bentaha iti kinepektibo para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
5: Nagsalun admitin tilangan na taanak mun.
6: Ay no, malagsakit na lang dahito.
7: At ti ubing nga aglang langanga na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
12: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
11: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
12: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng usap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For inclusion, please contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Patong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligarao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.

0: Og mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura manan, at da extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doa nga order ti ingado!
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.

And that song was brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa. Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang, at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at karating lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegrao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyos Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang init na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyos Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegrao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Penge Leonardo Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyos Bakery.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo'n.
1: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
2: At ti ubing nga aglang langa nga nasulon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot saan mang...
5: Magandang balita sa lahat. Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tugigirao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa. Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tugigirao City, malapit sa Barangay Hall.

0: We play the songs that you grew up with.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Ang order na kay man, apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doa nga order ti igado,
3: extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
8: This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay kalusugan! Gabay kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay kalusugan!
3: Pagnimbag ng oras, manen kakaruba! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. Thank you kadagiti. Kan kanayon na pong agtetek sa damdamag. May panggip kadagiti na dumadumang produkto tayo. Kasama tin kakaruba.
4: Yes.
3: Kagiti mga ibingbing lang iti padasan. Nagaduti testimony kat via text. Kumusta dagiti taga La Union? Halogs Drugstore All Branches, Northwind Drugstore All Branches, ha? Available dito ti Best Cafe 81 Herbal Coffee Mix. Ken, am amin nga produkto tayo kaka. O dagiti na nga tumit, iti blood sugar na dagiti diabetic o tapno iwas diabetes, ha? O dapat tanangin niyo dagiti papaunay, kenu agkap kape ka, dapat di sugar free, ha? Kas kumanda ito ay Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix na isang rot na ito yung kape. Tapno iti kasakit, han nga ngato-ngato iti blood sugar level ngamin serpentina, ha? Iti main component, main ingredients na ito ay adaan pa iti ginkgo biloba para ka dagiti kahit nga lumaing ag-memorize o dagiti ag-kapaw dita. Iti problema, mumpo ay malasin nila kay mo, nagpayamot na ka nila kay mo, hindi kinakabaw mo, problema. Isong nga kadagitoy nga panahon, dapat terarob ubem nukwa nukas na ti problema. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix, magatang kadagitim amin nga butik. Afo, nakimimas pa itilasan na kahit kaka.
4: One coffee.
3: Sugar-free may laeng. Am amin nga kapeto yung karo ba it keta sugar-free. Ayan.
4: Cafe!
3: O, kas kumami lang na ito yung Best Cafe Green.
4: Yes. Yan ka na kanya.
3: With alingatong dayta, isong nga dagiti artak, tapno iwas dialysis kaka. O, dagiti atang problema ti puso. Ha? Padasin yung kakaruba, iti agkapemot iti Best Cafe Green. Ngamin, adaan ti Red Ali nga tong. Dahil ti Best Cafe Green, isunayta ti may amang tulong tapo iti kasta. At dati mang sarap akadag iti na dumadumang nga toxins nga posible ang mang perdi kakaruba iti kidney iti may sa nga tao. Ayan, especially, adag iti managapgad. Noon na laing kakamangan, iti naapgad, may sa nga maperdi dahil ta posible. Kaya dahil ito yung kidneys tayo. Ayan, iso nga masabol mo mang salaknib dita kaka. Dahil ito yan, Best Cafe Green with alingatong plus L-carnitine. Oh, andati L-carnitine ni Reta. Anak, andati L-carnitine. Dakil may tulong Reta tapno. Mapespas, kakaruba, rito yung sub-sobrang at taba. So nga, dagiti bilbilan nito. Oh, eh, dapat ti kape mo, Best Cafe Green, ha? Dagiti atan problema ti puso. Dahil ito yung L-carnitine nga min. Dakil may tulong na tapno. Maalagaan, pumintas, iti salun at iti puso tayo kaka. Best Cafe Green, magatang kadagitim amin nga butika na itan 155 lang per box na itan kaka. Miso nga kayang-kaya iti bulsa numang painangin ang tipa masahe siguro.
4: Herbal Mix!
3: O tanangin na garot met iti gasolina kada diesel. Pero numang pay kasdahan tayo bagbaybayan. Ah, iti karkarot ka tayo. Tano datat mabaybayan tayo. Lalo nga ka problema tayo kaka. Ah. Miso nga tap ng iwas diabetes. Ang ngato-ngato ti sugar o dapat ti kape. Tay na imas lagro din. Sugar free pie. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. O, tapno maiwasan mo iti bukol-bukol iti matres. O, dagiti adan problema iti panagbawas. O, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix mati masapol mo kaka. All-time favorite. Ha? Kakaruba, yan. Kaya siyempre, adan mo dito Best Cafe Green tayo. O, para mati ka dagiti ay bilbilan. Ha? Para ka dagiti managapgan. O, tapno adamang alagi iti kidneys. Best Cafe Green. Ha? Kaya haniliblibatan. At barbaro unay nga produkto tayo. Dito ay Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na isang ratmet para kadagiti at daan apo iti high blood dagitihan makaturturo ken dagiti high cholesterol dahit at dapat ararub ube mong kada bigat, ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sugar free me lang dahit na kaimimas me lang tilasan na patasan nyo kakaruman na nyo pa na patasan. Magatang dahit ang kadagitim amin nga butika dita Kawayan City Isabela o Butika Aves Talavera Supermarket kinama amin nga butika ura sigura sa di naman ti ayan mukha ka. Sigurado magatang mo detan Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ah, kumusta mo din nakaruba na kita? Fug, saksakit iti tiyan na ha. Saksakit iti bagbagi na. Opo, prusa ni Redan.
4: Peket ti ka.
3: Anya, tiya pros. Ay, kaon sa balik, Kiyusay Body Oil. O, ti Kiyusay Body Oil ha. Magatang nga nagdam amin nga butika uray sa dino ti ayan mun kaka. Alawin, awan man rin ti oras ko. Anya ngay garot, siyak man rin tagpakada. Sa kapo ni Jay Doo, mga iba't bati tinimbang nga bigat ay amin. Nagsya at
0: akapembe. Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegirao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
5: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road at Atulayan Norte, Tuguegirao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegirao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.
6: Alam nyo ba ang apo ko? Kapitan na sa barko.
7: Wala kayo sa apo ko. Bukod sa eskolar siya noon, isa na siyang abogado ngayon.
8: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
9: Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
10: Sa UCV.
9: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
11: As the University of Cagayan Valley, the first private non-sectarian university in Region 2, continues to grow to nearly 19,000 students. We invite talented professionals like you to join our team. We are hiring for the following positions: Planning Engineer, Human Resources Development Director, Vice President for Finance. We are also in need of 4 certified public accountants, 1 bookkeeper, 1 payroll officer, executive assistant to the president. Documents for submission include application letter addressed to the University of Cagayan Valley President Dr. Esther Susan N. Perez Marie, resume, certified true copy of transcript of records, photocopy of diploma, training certificates, photocopy of updated license. You can send your application letter and other documents directly to the Human Resource Development Office on the third floor of the JVP building at the University of Cagayan Valley, Dr. Victor Ventura Perez or VVP Campus, Balzain Highway, Tuguegirao City. You can also email us at hrd@ucv.edu.ph to get more information about the application and interview process. Come and join us! Apply now! UCV, kasama mo sa iyong pangarap.
12: University of Cagayan Valley.
5: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang iyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
4: Let's go! All the hits on your way home. Take me home. Oh yeah, we back!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists, Magic Culture Mix.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 11:30. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra ti kita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Tiamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pa'y?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang ordonak pa'y man apo?
2: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Dilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tugigrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City. Ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Centro Highway, Tugigrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
4: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists. Magic Culture Mix.

0: That song was brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw. No nagriing ako
1: nag-best cafe. Si at ni Mel alias 5'6 kita garan kawayan sa Bella. Ada medyo kabkabaw kun sir. Gaputan kapkape na kiti best coffee gold. Pimintas ti memoryak ta. Am amin nga digiti pautang ko kay ang kumalipatan en. Uray numa maturog ako. Da kayo nga dumdumeg. Agusar kayo iti produkto iti Jado Marketing ta digitoy ket napintas iti maitid na nga salon at iti magbagitay.
2: Magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars, owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
3: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: yakni Katarina, Lumawig, Tupinyo, from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
1: Tanan, di kaya narik natay, pinagusar tayo, best cafe ma.
0: Tapos asin na po, tahan mga kirkiraos, tibuksit ko. Hanga kaslantan nga dati, agbubusugak ng nuday tan, as asin na po talaga maya. Tundi yelat, tahang pa nga kibkibati, barukong ko.
2: Tibes Cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.

0: Check your time. It's now 12:45. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Ibarg na ibarg na oras, manen! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. O, nagitay naangot tikili-kili na dita at anabara tipan yun po na ababoy mo, di ba pan makitung-tung-tung dita karuba ka nagangot takili-kili. Ito naman minsan, ha? Lisyanda kang tupa yan. Ayan. Tirain detan iti Dr. M's tawas. Detan dapat nga sabun mo no kwa yan. Ayan mo mo detan no tawas ang mumun. Tiket na nga sabun detan. Pangikatitihan nga nasuding nga angot iti kilikili. Ayan. Inaramit tayo detan Dr. M's tawas. Ninayunan tayo pa iti ingredients na. Isuray dito tayo niacinamide. Ayan. Isuray tayo apo iti mang lightens. Para kadagiti ng isit nga kilikili. Papintasin na detan kaka. Medyo makita mo ka at nga lights. Ayan. O di dyan ngisit-ngisit na no kwa. Dagiti ng ngisi, tapo, ngasing-singit. Oh, dapat na pang tiramon. Ayan, Dr. M sa tawa 70 pesos lang. Ti may isang kasabunte dita. Magatang yung kadagdam amin nga butika. Wen? Ken siyempre, dagiti dumit ti pimples na, adu ti pekas na. Especially pa nagpupudot, nung napudot ka, dito pa nagpepekas, pa nagpipimples. Ayan. O, oh, edamit sabunte para dita. Ira charcoal soap ti masapul mo dita, kakawen. Hampala nagbaliw ti presyo na sa nga gasot pailaeng iti may isa. 100 ml data karuba, 2 bulan mo nga usaren. Gina, pati ubing, mabalin niya usaren. Pati nilakay mo, mabalin naman niya usaren data ka. Ang nagaputa pang pekas, kin pang pimples, nagitila da pimples na, da pekas na agusar. O, tapos ma-prevent na kita nga problema at ikudkudil ka ka. Eh, data, nagusar ka na. Era charcoal soap. Available ka na kita mamin nga butika plus at dapay may isa. When? Anya di dyan may isa, era 3-in-1. So, paramit ka na kiti, ado trinkels na kaya't mo ka di, mas nakinkinis na pudpudaw nga kudin. Ay kita itahan, di ka aramatin nga sabon. Era 3-in-1. So, powered by glutathione and kojic extract. Amutay mo ito, di glutathione and kojic pampapudaw de takaka. O, di ba? Tirain yun, ha? Dagiti problema ti kudkudil yo. Ha? Era 3-in-1. So, bagat ang amin ka na kiti, butika na itan kaka.
2: Hey!
3: Iti hotline number tagad 0917-564-6789. Oy! Nalipatak ha? Dagiti naganan. Adati problema nakakaruba iti fatty liver ha? Kaso aramidin nyo, mabalin nyo ti agtsaa. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya. Laya pagriing mo tibigat, di aong pa tinagyan ti chan mo agtsaa ka nga dagusan. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya. Idiretsyom iti 6 months. Kita ay takil may tulong na tap numapu ka doon ta problema. Kagayem nga naganan. Nga fatty liver. Ti babae kinalaki posibleng agkaroon ti fatty liver. Kat, aya. Especially no medyo nalukmag. Isong nga. Amo yun, nuhan na namin nga maagapan ito fatty liver. Posibleng nga tinag ti problema nga liver cirrhosis. Posibleng nga ipatay dahi ta nga sakit kaka. Isong nga, no fatty liver pa lang. Ay, i-address mo detan ka. Agtsaka ka, iti Dr. M's Amazing Tea. Ayan, maganda ito yung Dr. M's Amazing Tea tayo gayem. Mayatmet ka dagiti babae, especially dagiti kang kanayan, nagsakit ti pusong na. Nagsakit ti pusong mo detan, agtsaka ka. Dr. M's Amazing Tea. Gumatang kan ka dagiti amin nga butika at dati magatang mga minan ka dagiti amin nga butika. Uray sa dino kakati, ayan mo. Eh.
4: Kape nga herbal!
5: Kape nga natura!
3: Naso di pa ng dingdingig, ah, kadagiti taga Pangasinan. CSI Supermarket, ah? St. Joseph Drugstore, all branches magatang yun, ah? Iti Dr. M's Amazing Tea. Ken, syempre, dagiti kap-kape tayo, ah? Ken, uro iti kabarbaro nga kape tayo. Dr. M's 36-in-1 Coffee, magatang ulit tayo ken CSI, ken St. Joseph Drugstore kaka.
4: Natural,
3: Alawin, sa kapay ngagpakadak, ulitik, ah? Dagiti kalbo.
4: Ito lang ti kape.
3: Ani palubos, ah? Nga, agtapos tumala, ito yung taon dito yan, eh, kabarbaro. Baro pa lang atawain. Kalbo kayo tuman next year rin. Ah, tatapay lang. Ah, garamat kan. Ah, ira Shampoo Gagayem. Especially no medyo kwapela ta buok mo, aglaglagas pa lang wen. Oh, tirahim retan, Ira Shampoo, 2 minutes ng agtalino di shampoo di buok mo sakpay mo balawan. Tap ni itika sa maya, ah, iti panagsingising, panagpuskul ta buok mo, okay? Awan garuda ni oras, syak manen atik pakada syak ni JD Zone.
4: Sa Tibes Cafe.
3: Magbatbati ni bag bigatay amin.
4: Sumalun at mga resistensya.
3: Naimbag, naimbag.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sir, ano tinagan nyo? Kintagat no kayo?
2: Claudio Piana, taga Ayusan Norte, Bigan.
1: Hindi po di umininom kayo, tibes ko pa sir, namitin narik na yung tibagay yun.
2: Ay, o na siya mo na salunat. Nangako ti kwa kide, di sugar pwede. Ta, medyo agnormal. Ay, padasan da mo tibes ka pa, tama padasan da ti sayaat na. Sengamin ket kasta.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-aalaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team.

0: chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang order nga pay man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
4: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This song is brought to you by Eskelan. Naganas iti diagno agpakada kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpirama, dun sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Cagayan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap niyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
4: Sa mga nagbabalak magpagawa ng kanilang mga bahay, hanap niyo ba ang affordable na bilihan ng inyong hardware materials? Tara na at magpunta sa AAA Hardware and Construction Supplies. Nagde-deliver sila ng gravel and sand, hollow blocks, at iba't ibang klase ng hardware materials. Kumpleto sila ng mga materyales na kailangan ninyo para sa inyong construction needs. Presyong pangmasa at dekalidad ang kanilang mga produkto. Para sa inyong mga orders, tumawag sa 0997-856-7785. That's 0997-856-7785. Matatagpuan ang AAA Hardware and Construction Supplies sa Main Trauma Road, Atulay Norte, Tuguegarao City. Mayroon din silang Branch 2 sa Paluasur, Tuguegarao City. Pagmamayari ni na Mr. and Mrs. Dan Ian Lee at Evelyn Lee. Ang AAA Hardware and Construction Supplies ay tumatanggap ng free delivery. At kung maramihan ang inyong order, may discount pa kayo.

0: today's best music and yesterday's greatest hits. In together, this is 91.7 Magic FM.
1: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko! Agay ayam kami pa'y dagito'y apo!
2: Itan apong!
1: Agpakada akon mare! Unaan kayo nga tumaray!
2: Ruwa ka!
3: Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay, kanwa'y kiskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso kin bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name of kiskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
5: Naganas itibiyag, no agpakada, kada kiti anay, kadwa iti eskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa.
6: No nagriing akun, at best cafe akun.
7: Ma'am, anak yung nakaganda itatayin?
8: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
7: Ma'am, tawin tayo, ma'am?
8: 62, sir.
7: Kita na yung ay tinarik natin, iti pinagusarte, iti best cafe, ma'am?
8: Mayat mo't aser, ta paisbun na ka, pagbawasin na ka, si kayong nga, atapi kayo mo, tapno mayat, wirik na yun.
9: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
10: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: And that song was brought to you by Eskelan. Naganas itibiyag no agpakada. Kadagiti anay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Naghahanap ba kayo ng salon na malinis, maluwang at friendly ang staff? Punta na sa Peping's Ladies and Gents Salon, ang inyong pinagkakatiwalaang beauty destination. Professional ang kanilang hairstylist at eksperto sa pag-alaga at pag-aayos ng buhok. They offer hair at barber services, nail at spa treatments, eye at waxing services. Mula pa noong 1979, kilala na sila sa Iligan City at mga karatig lugar, serbisyong subok at pinagkakatiwalaan. Located at RBT Building, Washington Street, Center 4, Tuguegarao City. Open Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 6 p.m. Sunday, 12:30 p.m. to 6 p.m. Para sa appointment, tumawag o mag-text sa 0965-507-7008 or 0928-046-0399. Ang Peping's Ladies and Gents Salon ay urgent hiring ng barbers, hairstylists, and nail technicians. Mag-apply na at maging bahagi ng kanilang growing team. Paborito mo ba ang mainit na pandesal na perfect? Ka-partner ang kape? Sa halagang 2 pesos, makakabili ka na ng bagong lutong hot pandesal. Tara na at bumili sa Batanggenyo's Bakery. Best sellers nila ang donuts na may 3 flavors. Bavarian, strawberry at chocolate, bucarol, Spanish bread, pandecoco, hopia baboy with 3 flavors, pianono ube, panda, and strawberry, milk tea donut at syempre ang kanilang mainit na pandesal. Open sila Monday to Sunday, 5 a.m. hanggang 8:30 p.m. Para sa orders, tumawag lang sa 0992-704-7774 or 0975-463-480. Matatagpuan ang Batanggenyo's Bakery sa Main, Carig Sur, Maharlika Highway, Tuguegarao City, tapat ng DepEd. Branch 2, Pengue Leonardo, Northway Transportation Terminal. Available din ang Kambal Bakery sa Adatu Street, Katagaman Viejo. Pagmamayari ni na Rebecca De Castro at Joel Gonzalez. Wholesale at retail sila dito. Batanggenyo's Bakery.

0: kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
0: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Magnimbag nga oras. Iti hotline number, ticket 0917-564-6789. Kumusta kayo ang kakaruba? Thank you. Kadang iti text messages, can questions, abong kan kanayon nga ipadpadala iti hotline number tayo. Ket itreti nga gundaway. Inakman na wayaan, nag iti na duma-duma kakarubang text messages. Manipod iti hotline number tayo kas kumakin ni 1126.
3: Kafe mi.
2: Kuna nakaruba na imas day tagayam, Dr. M's 36 in 1. Kasla agkalkalasa damit iti Best Cafe Gold kunana. Shout out man iti family Baligod ditoy Vintar sir.
3: Best Cafe.
2: Ba.
3: Cafe nga herbal.
2: Nabayag ako ng agdingdingig kengka. Dita programam. Napay minensyon ng radyo pero hanti bagbagan wen. Thank you Naimas ken sugar free daytoy Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ha. Para kadagiti high cholesterol, para kadagiti high blood. Para karuba kadagiti han nga nasud iti panagturturog na. Kasama ten dagiti anaganan dagiti nabayag bago ag tubo ti buok na. Amuya dati ramen na atoy Dr. M's 36 in 1 coffee mix. Nga dakil may tulong na tapno naganan. Alis to ti panagtubo ti buok ken panagtubo iti kuko iti maysa nga tao. So dapat din nakapkopyan yun. Ado ti benepisyo na kaya. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. O dagiti high blood meat amoy adamit kapsula tayo para rin Best caps saan yung liplipatan dagiti high blood.
3: Hindi kafe nga 8.
2: Narigat iti nasapang agtangan iti barsa nga kaka.
4: Kape na to ra?
2: Iso nga dagiti maintenance medicine mo. Ay kihan mo nga iwalwalin dahi takin mabalim mo ti agtumar iti Best caps food supplement. Okay? Magatang ka dagiti amin nga butika tayo tangan. Uray sa dinuman ti ayan nyo. Kumusta mo din abo dagiti awan ragragsak na tirabian. Tapno nakaisim ka nga bumangon kabigatan na parikoy. Agtumar ka iti L-Max food supplement. Kas jay. Adon gagayem iti umisisim ka da parbangon. Pumintas ti relasyon na kini bakit na manibot iti agtumtumar iti L-Max food supplement. Isu ka patasim mo ten. Aya, may isang oras akbay tilaban mo kini Mrs. Mukaka. Agtumar ka isikreto mo kini bakit mo. Tapno ito no medyo marik namon nga gumagar. Tarikrik namon a kita ang nakaisim ni bakit mo dito no kabigatan na damagin na lakay anya titini anya tikwa tinumtumar mo kuna agtumar ka manin L-Max food supplement available ka dito amin nga butika dito ang kaka pagpaisim kani bumakat hamoy palubos nga pag is bumlat dito sagpaminsan kat usarim ay L-Max mo dito L-Max food supplement available ka dito amin nga butika uray sa dinuman kakati ayan mo
3: best cafe.
2: Kumusta mo din dagiti ko ado ti uban na lehan yung liplipatan
3: kape nga herbal
2: ada ti pang laban ti uban tapno ngumisit ti buok nga
3: yung seryale
2: natural kasano ay ka i-just color mo dahitan igulgol mo dyan just color dyan buok mo dyan hampay na basa
3: kafe
2: aga palabas ka ti 15 minutes then inkaagdigusin kita mayat iti panagngisit data buok mo just color tinaga na data nga produkto available amin nga butika ken supermarket daytan gakan
3: kape nga error
2: alawen awan marin ito oras gone siya akon itagpakada siya kabo ni Jay Dizon mangibat bati tinim bag bigat tay amin
5: hindi lang to pares ito ang kapares mo sa buhay mura na kakaibang lasa pa best pares in town dito lang yan sa Akiros 8 Pares dito siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba they serve solo beef pares classic beef pares laman loob pares karahay pares combo pares loaded pares Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang Classic Pancit Batil Patong at Pancit Kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros Ocho Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tuguegarao City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tuguegarao City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Today's best music and yesterday's greatest hit.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Magic FM. It's time for devotion to every word of God. Please join us.

0: Today's greatest hit in Tegekara is 91.7.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, ti amung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: At ordonak pa'y man apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doa nga order ti igado,
2: extra nga kinalaing, tap mo extra nga mat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: No nagriing ako, nag-best cafe ako.
8: Ano po yung pangalan natin, ma'am?
9: Luz Biminda Manlapas po. Taga Barangay Elizabeth, Ingres, Ilocos Norte. Simula nung gumamit ako ng best cafe, nawala na yung panginginig ng katawan ko kasi mahilig talaga ako sa kape. Kasi diabetic po. Sa mga katulad ko pong diabetic, subukan po natin itong best cafe. Maganda resulta sa katawan.
10: Ang best cafe 18-1 coffee mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
11: Get your dancing shoes and get ready for 2 hours rundown of your favorite dance hits. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Magic Dance Fever. Pure dance hits from 80s and 90s. Magic Dance Fever. Every Sundays, only here on Magic FM Qatar.

0: And that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. No, nag-riing ako, nag-best
1: cafe ako. Ano po yung pangalan natin?
2: Joyra Borser.
1: Taga saan po sila?
2: Badok.
1: Ilang taon ka nang gumagamit ng Best Cafe?
2: 3 years, sir.
1: Kumusta naman yung pakiramdam natin sa paggamit ng Best Cafe?
2: Maganda po yung tulog ko, sir. Tas kasi may goiter po ako. Parang naaagapan naman niya, sir. Maganda po ang Best Cafe, sir. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo po yung Best Cafe. Yun rin po ang gamit ng mga pamilya ko, sir.
3: Ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix ay mabibili sa mga butik at groserya.
0: Hindi lang to pares, ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best Pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 70.

town. Para sa advance order o pick-up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: Magic.
1: It's now 4:30. Time Check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
3: Itan apo.
2: Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
3: Ruwa ka!
4: Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepetibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP lang. Naproxen sodium is a generic name for Celine. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
1: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa.
6: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sagdeng na ti panagluto-luto. Tapno extra ti kita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaeng.
7: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinalaing pa?
7: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Ang order na kay man apo?
6: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
7: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, 4 na araw, hindi ko tatay.
13: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
12: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
13: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
12: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
13: Okay ba?
12: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
13: Yung rice coffee?
12: Masarap.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahito yan di pakbet, doon nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nag-recommenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tubigrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City. Ang tahanan ng number 1 protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tugigrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Nag-riing ako, mag-best cafe ako.
2: Saan natin nagantay tatayan?
3: Maribig Ibanez, sir. Manayon bang di Ilocos Norte?
2: Kumusta namin iti narik na tayo iti pinag-usarta iti Best Cafe?
3: Dati-dati kat permit iti pinag-high blood ko, maulaw akag sakit pa'y ulo. E di nasarakak dito yan kat nakamaymayatin. Padasan niyo matiag kape ka dito iti Best Cafe. Ado di limag-anan ti Rick na gawin di agus-usar kami ka dito iti Apo.
4: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika dita lugaryo.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tuntong Katambay. Ang Reading Folk.

0: Check your time. It's now 5:15. Time check is brought to you by Eskelan. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadwa iti Eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay. Pannakasair ti puso ken bulsa.
1: Nagsalungat meten ti langana ta anak mun.
2: Ay no, managsakit met lang dayta.
3: At ti ubing nga aglang langanga nasulunat ket mabalin latta nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
8: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
9: Agura yung manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinalaing pay?
9: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Ang order na pay man, apo?
7: Dahil ito yan, di pakbet. Doon nga order ti ingado.
9: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
12: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
11: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
12: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
11: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Hindi lang to pares. Ito ang kapares mo sa buhay. Mura na, kakaibang lasa pa. Best pares in town. Dito lang yan sa Akiros 8 Pares. Dito, siguradong sulit ang bawat kain dahil sa kanilang pares meals na may anlisabaw at anlitaba. They serve solo beef pares, classic beef pares, laman loob pares, karahay pares, combo pares, loaded pares. Meron din silang Yang Chow Chicken Meals, Yang Chow Pork Meals, Beef Mami, Goto, Lomi at Lugaw. At para sa mga pancit lovers, meron din silang classic pancit patil patong at pancit kabagan. Samahan pa ng malamig na soft drinks. Akiros 8 Pares, located at Tabacalera Grounds, Mabini Street, Ugaksur, Tugigiraw City. Malapit sa SM Downtown at St. Louis Main Campus. Open Monday to Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. For takeout orders, call 0965-776-9003. Empanada ba kamo? Paborito nyo rin ba ang empanada? Lalo na ang authentic Ilocos empanada? Kung hanap nyo ang masarap, crispy at talagang pinipilahan ng lahat, tara na sa Calle Ilocos Empanada. Tikman ang kanilang mga best sellers. Regular empanada, vegetable and egg, 50 pesos. Vegetable, egg and longganisa, 75 pesos. Vegetable and 2 eggs, 70 pesos. Vegetable, 2 eggs and longganisa, 95 pesos. Vegetable, 2 eggs and 2 longganisa, 115 pesos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sa Calle Ilocos Empanada na tayo. Open Monday to Sunday, 9 a.m. to 10 p.m. Main branch, located at College Avenue, katabi ng Palawan Pawn Shop. Branch 2, located at Mabini Street, Tugigiraw City. Tapat ng Power 3 Montessori School, malapit sa SM Downtown. Para sa advance order o pick up, tumawag sa 0960-525-2583. Meron din sila sa Weekend Night Market in front of Henderson Shoe Plaza. Sa kanila din ang V-Mars Food House, Lutong Ulam.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 5:30. Time Check is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada ka dagiti ay ayatek to'y biag ko.
3: Agpakada akon anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
4: Nagana si Tibiyag, no agpakada ka dagiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kinbulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name for silan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
1: Naganas itibiyag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
6: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tapno extra ti kita.
7: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
8: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinalaing pa'y?
8: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Ang order na pa'y man apo?
9: Da ito yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
8: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra. Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali lang kausap ang may-ari, kaya siguradong makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading, located at Soldiers Hill, Tugay, along the highway beside Tamayo Store. For inquiry, please contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel. BCG Cars Auto Trading. Drive your car at your dream price. Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit batil patong at pansit kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares. 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Benguerillo, Tuligrao City. In front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.
0: More music, more collections from Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Today's best music and yesterday's greatest hit.
3: In Tugigaraw,
2: this is 91.7.
4: It's now 6 p.m. Time Check is brought to you by Silin Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
9: Magic Tutong Katambay.
8: Ang Reading Folk.

0: Magic.
1: Nagsalon at may tente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutluto. Tapno extra tikita.
8: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
9: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinalaing pa'y?
9: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Ang ordo na kpay man apo?
12: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
9: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster. Versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
13: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
14: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan!
15: Naimbag, naimbag, naimbag nga aras! Kumusta kayo? Sapay gumatabas? Okay ba kayo? Sa alright? Dati mo nun, iti manong kitatangatang Jay Dizon para iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number, ticket 0917-564-6789. Iti rating nga kanito, bumasak abo ka dagiti, aksasamusam nga thanks nga mawawat na ito yan umutibiyang saludsod nga may iparbing unay nga masumbatan kasi kumakin ni 35-36 kunana na ibang nga oras mo sir awan met magatang nga Dr. Tawas o dito San Fernando City sir ken mabalinak ba ang kape ti Dr. M's Coffee kunana may uray no adati tsaak nga Dr. M's Amazing Tea ba Belen ato sir kunana ay Belen. Kumusta kayo dito na San Fernando City? Ang amin nga butika dito San Fernando, special mention man kini National Bazaar. Ayan! At data, iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya nadamit dito, syempre, dito ay dating ang produkto tayo. Ito yung Best Cafe Gold, Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Green, Best Cafe Black. Okay, ang amin nga produkto tayo kaka. Ang saludsud kailang kadagiti butika at daapo iti iawad na nga produkto. Dokto Taiwan, kumusta met a dagiti taga-depaan na kakarubang iti Candona City o ang amin nga butika dita. Ayan, Lumen and Tunor ah. Ken syempre Zenny Supermarket, Tagudin Brands, Ken Bangar Brands. Oh, di ba? Ah, ang amin nga branches iti Zenny's, meron kayong babibili ha. Best Cafe Gold, Best Cafe Green, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, Ken Dadu, mapay nga prud produkto tayo. Iso nga no, atati problema kakaruba, dagiti babae, tap na may iwasan bukol-bukol iti matres, tan ka na yung kigunam-gunam, no abnormal ti panagbawas mo, oy det, at ingka tumarinin. Aya, we no kapien, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Still, ingka na tata, 156 pesos laeng iti presyo na dahita gagayem awang pa iti price increase na wen
16: Herbal Mix
15: kaya siyempre nagiti
17: natural
15: mayat iti medyo mas ning ingil nga kape at damo datan Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix meti masabol yun especially nga na isang rat para kadagiti nangato iti blood sugar na o dagiti nakapsutan iti memoriana dagiti agkabaw derat ar-arup ubem dapat ah sugar free me la dahita kaya siyempre ito yung Best Cafe Green tayo o para kadagiti iti high cholesterol o para kadagiti mamartag aya ken dagiti adando problema iti puso ayan Best Cafe Green with aling atong magatang retan kadagiti amin nga butika anyo libli patan ah nagiti sakit mo iti bukbukot na sakit iti tiyan aprusan nyo reta iti Kiyusai body oil sigurado oramis buti epekto na afo nagyemas pa yung maturog ka hindi ka makaturturog aprusan talikod mo afo gyemas nga iturog ka Kiyusai body oil kakarulog ruba ap amin nga butika magatang mudaytan. O daytoy best cafe black tayo ah. No black coffee into melang iti hilig mo ditoy kan herbal nga black coffee. Best cafe black magatang nga dagitim amin nga butika at nalakalang dayta ta 98 pesos lang ah iti per box dayta. 12 nga sachet tinagyan iti maysa nga box kakaruba. Inakman bumasa iti maysa pay nga text ka. Manibot ka ni 8600 kuna na. Damagik man sir no adda ditoy San Nicolas sir dayta Dr. Coffee kuna na may nga 36 in 1 padasik man. Tanakaro iti high blood ko. Pahanak pa'y unay makaturturog. Ayan. Siyak ni Hildo kunana. Hildo ato yung sir kunana gaya. Ay, dagiti taga San Nicolas. O amamin nga butiga rin. Magatangin ah. Iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nung ka makaturturog. Ato yung ramen ng lavender extract. Dakil may tulong na rin taga rubat at pumintas iti turog iti may isang tao. At daan may dahito iti green tea extract. Ayan. Dakil may tulong na may tapno pumintas kakaruba iti taray iti dara dagiti high blood. Kenda dumapay ah. Adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ken siyempre adan dahito iti ampalaya. Nga isumay lang apo ti mang tulong tapno iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti maysa nga tao. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix magatang kadagdim amin nga butika dayta. Awan manin ito oras kung kaka siya kung tigpakada siya kapo ni Jade Dizon. Mga iba't bati ito na yung baga bigat tayo amin. Awan kisara.
0: Mga kaibigan, good news! Hanap nyo ba ay good quality na bentahan ng second hand na sasakyan? Tara na at pumunta sa BCG Cars Auto Trading. 100% sure and fast financing approval. Guaranteed no engine issues. Excellent engine performance. The right choice for quality pre-owned cars. Affordable prices with complete original papers. Wide selection of stylish and sporty vehicles. Madali ng kausap ang may-ari, kaya sigurado makaka-avail kayo ng sasakyang swak sa inyong budget. All units are from first owners. No worries, parang bago pa rin. Pwede kayong mag-cash or financing 100% approved. Experience peace of mind with our reliable used cars. Mag-preserve na ng inyong dream car dito lang sa BCG Cars Auto Trading. Located at Soldiers Hill, Tagay, along the highway beside Tamayo Store. For increased contact 0906-765-0367. Owned by Cynthia Tamayo Caurel.

0: Magic.
1: Check your time. It's now 6:30. Time Check is brought to you by University of Cagayan Valley. Kasama mo sa iyong pangarap.
2: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ayayatek to'y biag ko.
3: Agpakada akon anak ko. Agayayang kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare. Unaan kayo nga tumaray.
4: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag. No, agpakada kada kiti anay. Kanwai kiskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair, ti puso kin bulsa. 950 SRP laan. Naproxen sodium is a generic name for skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
1: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Panakasair ti puso ken bulsa. Mahilig ka ba sa pansit batil patong? Sagot ka na ng Bembang's Pansiteria. Fresh meat ang gamit dito kaya siguradong masarap at sulit. They serve regular 100, special 120, super special 150, and overload 180. Available din ang Bilao for takeout orders. 300, good for 3 to 4 persons. 400, good for 5 to 7 persons. 500, good for 8 to 9 persons. And 700, good for 10 to 12 persons. May promo pa! Kapag nag-order ka ng worth 150 to 180, may free soft drinks ka. At kapag nakapag 5 pansit ka, may 1 free pansit ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-Bembang's Pansiteria na! Bukas sila Monday to Sunday, 7 a.m. to 7 p.m. For your orders, call 0969-570-8823. Pagmamayari ni Rosemary Trumata, Getalado, matatagpuan sa Gonzaga Extension, Ugat Norte, Tubigrao City, malapit sa Barangay Hall. Magandang balita sa lahat! Hanap niyo ba ang 100% wellness at protein hub na swak para sa inyo? Narito na ang kauna-unahang protein hub sa Tugigirao City, ang tahanan ng number one protein shake in the world. Delicious, nutritious, guilt-free. Bakit nga ba patok ang kanilang shakes? Low calorie, protein-based, plant-based, at loaded with 19 vitamins and minerals. Perfect bilang meal replacement para sa weight management. At hindi lang yan, mayroon din silang fat burner, energizing drinks, antioxidants, detox, cleansing, carb blocker, fat blocker, at marami pang iba. Mga benepisyo, feel energized, stay fit and satisfied, at nourish your body the healthy way. Bisitahin ang M2B Wellness and Protein Hub sa 67C Old Silawan, Caritan Central Highway, Tugigrao City. For takeout orders, tumawag sa 0960-811-6096 or 0935-918-5325. On by Trisha May Binwa.
0: More music, more collections from Magic FM.

0: Magic.
1: Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo'n.
2: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
3: Ay!
4: Ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tapno extra tikita.
9: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
10: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Ti among nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na.
11: New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinalaing pa'y?
11: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Ag order na pa'y man apo?
8: Dahito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
11: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: No nagriing ako na best cafe ako.
14: Ano tinagan tayo?
15: Maylin Navarro, Bugaw, Ilocosor.
14: Ano nga timarik na tayo yung TV na gusto tayo ti best cafe?
15: Di sir, kagpipigal ti ramramay. Yung hindi napadasa na ito yung kapen. Mayatan, hanggang pipigalan. Apo, padak nga, bakit? Agusar kayo ti best cafe, tanapintas na ito eh.
16: Ti best cafe, 8-in-1 coffee mix, ken magatang ti groseria, ken botika, dita lugaryo.
17: Sa mga gustong bumili o nagbabalak bumili ng kanilang dream car, dito na tayo sa MV Cars Dealer of Quality Cars. 100% sure and fast financing approval. 100% legit car dealer. 100% all units are not flooded. 100% no engine issue guaranteed. 100% excellent engine performance. Bring your trusted mechanic. MV Cars Dealer of Quality Cars, dito sa Kagyan, the most trusted car dealer. Pang sportsman o pang family ang hanap ninyong sasakyan, available dito. Cash or financing ay pwedeng-pwede sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Pwedeng-pwede ka rin magpa-reserve ng gusto mong dream car. Ano pang hinihintay mo? Magpunta na sa MV Cars Dealer of Quality Cars. Located at 599 Zone 4, Cusipag Street, Cagay, Tuguegarao City. 3-minute drive from Robinson's. Or you can check their Google Map. Visit their Facebook page, MV Cars Dealer of Quality Cars. Owned and managed by Mr. Michael Torida Canceran and Dr. Victoria Carrion Canceran. For your appointments, call 0917-182-8614.
18: Mahilig ka ba sa pansit? Ikaw ba'y traveler na mahilig mag-stopover? Hanap mo ba ang comfortable place na may good ambiance? Tara na sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Tikman ang solid na sarap ng pansit Batil Batong at pansit Kabagan. Classic, 100 pesos. Premium, 120 pesos. Overload, 150 pesos. Mega Overload, good for 2 persons, 250 pesos. May promo pa, 10 plus 1 free. Meron din silang pares, 2 cups of rice, 80 pesos. Overload with Andy Rice, 150 pesos. Habang hinihintay ang inyong order, pwede ka munang magpa-car wash. May free coffee pa. Dito na tayo sa Boss Pansiteria and Hydro Car Wash. Located at Maharlika Corner, Cabalza Street, Pengiriyu, Tuguegarao City, in front of City Mall. Para sa takeout orders, tumawag sa 0915-401-4945. Open daily, 8 a.m. to 9 p.m. Like and follow their Facebook page, Hydro Car Wash and Boss Pansiteria.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP. Today's best music and yesterday's greatest hits.
2: In Tugigaraw,
1: this is 91.7
3: Magic FM.
4: Bakit akon? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akon anak ko, agay ayam kami pa'y dagito'y apo. Agpakada akon mare, unaan kayo nga tumaray.
5: Ruwa ka! Nagana si Tibiyag, no agpakada ka dagiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon.
6: Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian. Naganas iti biyag, no agpakada, kadagiti anay, kadwa iti eskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa.
8: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita.
9: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
10: Agura imanen, adda extra nga panglaban dita. Ti ammo nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinalaing pay?
10: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Ang order nak pay man apo?
8: Dayto yan di pakbet. Duwa nga order ti igado
10: di ning. Extra kinalaing, top no extra kamat. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: This song is brought to you by Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: best days on the best music for your ears. My one and only station, Magic FM.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang!
3: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pay?
3: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na pay man apo?
1: Dahil ito yan, di pakbet. Doang nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo.
9: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: No nagriing ako na best cafe ako.
14: Kap ni Rickson Valdez. Mana tayong tayo, sir?
15: 45.
14: Pagano tayo, sir?
15: Pagano ni Kamp.
14: Kana, di kaya nang runa nga na nariknam, sir. Di pinag-usar mo ti Best Cafe.
15: Di mabati cholesterol, sugar, kanda dyan ito ti high blood. Kataan ang tumtumaran. Tayo nga parang gaya, kanda gusar kayo ti Best Cafe. Tap no, marinayong mati ti epekto. Kan, ang kayo uning ang magastusan ti hospital. Kana, pintas dato.
16: Ti Best Cafe, 8-in-1 coffee mix. Kan magatang ti groseria, kan botika, ti talugaryo.
17: All time favorite love song.

0: Bakit ako? Isu nga nakasagana akon nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko.
1: Agpakada akon anak ko! Agay ayam kami pa'y dagito'y apo!
2: Itan apo!
1: Agpakada akon mare! Unaan kayo nga tumaray!
2: Ruwa
3: ka! Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay, kanwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo, para iti anay, pan nakasair, ti puso ken bulsa. 950 SRP laon. Naproxen sodium is a generic name for iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabyan.
5: Nagana si tibiyag, no agpakada kada kiti anay, kadwa iti iskilan, bentaha iti kinepektibo para iti anay. Panakasair, tipuso, kanbulsa.

0: today's best music and yesterday's greatest hits. In together, this is 91.7 Magic
1: FM. Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinalaing pay?
2: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na pay man, apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doang nga order ti nga do!
2: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bakit akun? Isu nga nakasagana akun nga agpakada kada kiti ay ayatek to'y biag ko. Agpakada akun anak ko. Agay ayam kami pa'y dagito'y apo.
8: Itan apo.
7: Agpakada akun mare. Unaan kayo nga tumaray.
8: Ruwa ka!
9: Nagana si tibiyag. No agpakada kada kiti anay. Kanwa iti iskilan. Bentaha iti kinepektibo. Para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa. 950 SRP laeng. Naproxen sodium is a generic name of iskilan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
6: Naganas iti biag no agpakada kadagiti anay kadwa iti eskelan. Bentaha iti kinaepektibo para iti anay. Pan nakasair ti puso ken bulsa.
10: Nagsalun admitin ti langana ta anak mun.
11: Ay no, mo nagsakit met lang dayta.
12: At ti ubing nga aglang langanga na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
14: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: of the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
1: Magic FM.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang ordonak pay man apo?
2: Daito yan di pakbet. Doang nga order ti iga do.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Magic FM sa Kawayan City, Isabela. 90.5 Magic FM Tacloban. 98.3 Magic FM sa Dibolog. 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita.

0: 35-36. Kunana, na ibang oras mo, sir. Awan met, magatang, Dr. Tawas. O, dito San Fernando City, sir. Ken, mabalinak ba ang kape ti Dr. M's Coffee? Kunana naman. Uray no, adati tsaak nga Dr. M's Amazing Tea. Ba? Belen, ato sir, kunana. Oy, Belen, kumusta kayo dito San Fernando City? Ang amin nga butika dito San Fernando, special mention man kini National Bazaar. Ayan! O, adata, iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya nadamit dito, syempre, dagiti ay dating nga produkto tayo. Ato yung Best Cafe Gold, Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Green, Best Cafe Black. O, kaya ang amin nga produkto tayo kaka. Ang saludsud kaya lang kadagiti butika, at daapo iti iawad na nga produkto Taiwan. Kumusta met a dagiti tagadepaan na kakaruba iti Candona City. O ang amin nga butika dita. Ayan, lumen and tunor ha. Ken syempre Zenny Supermarket, Tagudin Brands, Ken Bangar Brands. O diba? Ang amin nga branches iti Zenny's, merong kayong babibili ha. Best Cafe Gold, Best Cafe Green, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, Ken Dadu, mapay nga prud produkto tayo. Isong ano, at ati problema kakaruba, dagiti babae, tap na may iwasan bukol-bukol iti matres, tan ka na yung kigunam-gunam, no abnormal ti panagbawas mo, oy de, tat ingka tumarinin, aya, we no kapien, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, still ingka na ta, 156 pesos laeng iti presyo na rita, gagayem, awang pa iti price increase na wen.
1: Herbal Mix!
0: Kaya siyempre, nagiti,
2: natural!
0: Mayat iti medyo mas na ingil nga kape, at damo datan, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix, met ni masabol yun.
1: Cafe
0: Me! Especially nga, na isang rat para ka dagiti, na nga to iti blood sugar na, o dagiti, nakapsutan iti memoriana, dagiti agkabaw, derat ar-arup ubem dapat, ah. Sugar free me la data, kaya siyempre, nato yung Best Cafe Green tayo. O, para ka dagiti high cholesterol. O, para ka dagiti mamartag. Aya. Ken dagiti adan do problema iti puso. Ayan. Best Cafe Green with Aling Atong. Magatang retan ka dagiti amin nga butika. Anyo liblibatan ah. Dagiti agsakit mo iti bukbukot na. Agsakit iti tiyan. Aprusan nyo retan iti Kiyusai Body Oil. Sigurado oramis buti epekto na. Afo nagyemas pa yung maturog ka. No, di ka makaturturog. Aprusan mo talikod mo. Afo gyemas nga iturog ka. Kiyusai Body Oil. Kakaroon ba ang amin nga butika, magatang mo daytan. O dito'y Best Cafe Black tayo ah. No black coffee in tumilaang itihilig mo, dito'y kan herbal nga black coffee. Best Cafe Black, magatang ka dito'y amin nga butika. Nalaka lang dito, 98 pesos lang, iti per box na dito. 12 nga sasya itinagyan iti may sa nga box kakaruba. Inakman bumasa iti may sa pa yung text ka. Manibot ka ni 8600 kunana. Damagig man sir, no at da ditoy San Nicolas Sir Deta Dr. Coffee kuna namay nga 36-in-1 Padasik man tanakaro iti high blood ko pahanak pa unay makaturturog ayan siyak ni Hildo kuna na Hildo ato sir kuna na gayam ay dagiti taga San Nicolas o amamin nga butiga dito magatang yun ah iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix nga ka makaturturog ato iramin na nga lavender extract dakil may tulong na rita karubat at pumintas iti turog iti may isang tao at daan may dahito iti green tea extract ayan dakil may tulong na may tapno pumintas karubat iti taray iti dara dagiti high blood
2: kastamit
0: kenda dumapay ha adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ken siyempre adan da ito iti ampalaya. Nga isumelang apo ti mang tulong tapno iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti maysa nga tao. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix magatang kadagdim amin nga butika dayta. Awan man ni oras kun kaka siya kung tigpakada siya kapo ni J. Dizon. Mangibat-bati na yung bagabigat tayo amin. Awan ti sarang.

Magic Morning.

0: Magic Morning!
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan, tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan.
3: Na imbag oras manen gagaaruba.
4: Kasi gagangay na sumangbay kasi ng oras sa J.D. Zon Magatgadwayo. Iti lasod di limang minutos ng isang bay di programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number at 0917-564-6789. Huwag dapay kahit yung asalit sudan. Ala, bumarbaran sa ti panawainin kaka. Ngayon nun na dita di parno iti Ilocos Region. Afo, nabara talaga ti Chempo. Aya, no, nabara ti Chempo. Amo yun ha. Ako nyo di blipatan, gagayem. Nagiti maintenance medicine nyo. Tanay, heat stroke ba na yun? Ti posible ha. Nga, sumangbay nga problema tayo ha. Ado nga, danom ken mabalim mo ti uminom iti Best Cups Food Supplement. Ayan. Iya tayo nakatipagat kakaruba iti nasapa nga panagtangad iti barsa nga. Best Cups Food Supplement. Magatang ka nagiti amin nga butika. Ken syempre no, bumaran amo yun a panag juice diet and best juice gagayem herbal nga juice ha, especially dito ubing nakayat apo iti mangan iti gulgulay kada prutas nangina may ngamin iti gulay kan prutas ayan aya inaramid tayo best juice dagita nutrients iti gulay kan prutas inkabil tayo iti may isang juice isulatan makawagan best juice. Iso nga iti sumarunong nga pa nagmimerienda ka ka dapat best juice na. At iti pressure ti best juice tayo ti may isang box na 168 pesos lang gagayem. Inim nga sasye nga best juice ti nagyan na dayta. Ayan iti may isang sasye na pagpintasan na maitimpla iti may isang litro ang nalamiis nga tanong mafugyema saan pangipup iti wow gagayem. Ayan best juice ang bagong juice ng bayan. Siyempre kumusta nagiti nakaramanin na iti Dr. M start the in one herbal coffee mix adu ti agtetex kanya kun kan afu nagimas banda ito barbare nga kape yu sir kunada alawan taan lang nga na imas data best data Dr. M's 36 in one herbal coffee mix kaka no di ka di napindas ka dagiti adaan iti high blood isong ano adda high blood mo hamuliblipatan di jay maintenance mo ken mabali mo ti agkape ah. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ang amin. Adaan da ita iti tea tree extract. Ayan. Nga isulat at mga papintas iti taray ti darakaka. Yan adu pa yung herbal. 36 nga herbal ti at taag ti tinulong tapno pumintas kakaruba iti salsalon at tayo. Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix magandang datan kadagdim amin nga butika ti presyo na dito kay M 237 lang. Ayan. 12 nga sa Shea, itinagyan na iti may isang box na neta. Pakakita am netan nga eh. 36 nga herbal tinagyan na. Akit magatang mo lang iti 19 pesos and 80 centavos kagayem iti may isang sa Shea na. Ayan. Kasamit din, nagiti medyo hanga nasuti iti turturog na kaka. Amuyo ka din nga dahi lavender extract nga may samit lang ka dagiti raman ha. Adoy Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix papintasin na titurog. Iso nga dagiti mati makaturturog ang muyaw. Kumapekan Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix. Iti ready nga gundawin karuba kahit kuman ipangig. Aya, iti bosses iti may sa kadagiti nagbalin nga grand winner tayo. Iti napalabas nga dabay sa promo big time ang premio year 4. Hello kadagiti taga Jones Isabela.
5: With Erbo.
4: Iso dati na jackpotan na yan. Nangabang iti 100,000 pesos. Ayan. Ni Madam Melvina Aron. Kasuiman ti makunana. Yeah, iti panagkapkape na kadagiti produkto tayo kas kuma iti Best Cafe 8 in 1 Herbal Coffee Mix.
6: Ma'am, ano na agad tayo?
7: Melvina M. Aron, sir. Pagapalaga o Jones Isabela.
6: Kita da kayo garanti na nga bagti papromo tayo the best ang promo big time ang premium year for the grand prize kit. Ano iti marik natin, ma'am?
7: Atit very happy, sir. Diyan lang di pray ko, di oray lang diyan 10,000 ko matabang. Thank you, Lord. Dinoble-doble na may balimeng grand prize.
6: Damag ko lang, ma'am. Ano ti narik natin? Iti pinag-aswar tayo. Iti best cafe, ma'am.
7: Mayat mit, sir. Kada kayo amin dingdingig apo. Umatang kayo, agusar kayo, ti best cafe. Sa talaga, the best.
4: Alawan, ingay nang higan, ha? Bosses ni Ma'am Aron.
8: No nag-riing ako nag-team.
4: May sa kadagiti user, iti Best Cafe 8 in 1 Herbal Coffee Mix, Best Cafe Gold Can, syempre Best Cafe Green. Alawan, awanan ni Doris Kaka. Siya ko na itagpakata, siya ka po ni J.A. Dizon. Bakit ba't batitinimbag ang bigat tayo amin?
0: Magic FM.
5: Magic Morning.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
3: Yung manliligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rosas at gitara, handa ng
2: lupa. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo!

niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!

Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas.

0: Glenn Bikibel kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo.
1: Magic FM News Today.
0: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac, niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa Bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
1: Magic FM International News.
0: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th-9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na energy support initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman, ito ay sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong

0: Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang National.
0: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Montilla. Ibalita mo.
1: Magic FM News Today.
2: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
0: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang saguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng 2 SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokrito ang gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nila lahat umano ni Rimolya ang SK officials gayong 2 lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag national, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang patas sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
1: Magic FM News Today.
0: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
0: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakitaan ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-ibisiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkag dagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalampasigan at isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
1: Magic FM News Today. Magic FM. Magic FM News Today.
0: At kami ay muling nagbabalik upang ihati di ba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Sa ating mga balitang international.
1: Magic FM International News.
0: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
1: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
0: Inaasahan ng patuloy na pagbagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mabagal ang trading activity sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
1: Magic FM News Today.
0: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
1: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
0: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sirip Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyon ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
1: Magic FM News Today.
3: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tigbao. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isang pang-sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagmamalita.
0: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
1: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
0: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Maynila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elorde at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo, mga Marites ng Bayan.
1: Magic FM, balitang showbiz. Mga latest chismis, alamin sa Magic FM, balitang showbiz. Showbiz.
0: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
2: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Binnie at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipina fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbitahan na agad namang sinang-ayunan ng Binnie. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
0: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
4: Our God's Word for today, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
1: Magic FM News Today.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
2: Yung maniligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rosas at gitara, handa ng
1: lupa. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng